0: e le ngata ya tai nei o vaenga nai tau na tui folo mau fau awane o la kulua piki anu roa ai tau na avai po ili fai a onga le kiu ten te milea i o ia longo ia ma utam failo e sue ia faa tala noa ia o lea fai telefonia luti na o ia oe telefonia luta ma ia na mailo lea vidi loa ia ma failo ele ngai o inga alofa lea o le ngai o inga alofa ia anga fai ngata o lewa o ele pole ngai tu atu
1: iyo la tulo le ya ma o le sa o to no na wa sa no mai ah isu fo va pe longo le o ngole o vel to ma siti le la tuai ya pe vili ma tulo to ma ti o le o wa tu ma va tu na ino le mele o le vesi tau su le ai ma se so ta ing ya a ma tsalo na fia le o le o ya e wa lu tai le o le o lu tu pe me mo va pe na po pole le ai nga e ta u tele ya le vaira le pe
0: e tele yo o a me se o a onga ni na ya mana tua la pe ono wa ya tulung of shota ina pe fori nga wo o ai le po atale a foile le afa ya o ma tua wa wa ngalu le fa tasi wa fa ina u mai ina wa batu tala fa no
1: ya
0: mo ya ole ngalu nga lu fa la nei a la ngole lu tala le wa fa no no ona al popoling ne te u ave se se te u ave se se tangata ya ma tua le nei vai tau o le lua foi vaso talo ino vai o vaso te nei no vai atu foi o mai lungole ol fo de le ya stasi fo o to mai o tentiti a onga otia la te vai ya tuli le pin de len po e mai o le onga otia ya le fo ina pe na sfu ton su fa ta usanga pe ya ta sia o mo wa le to mo no fa ava a va ai in fa ninga fa pe no so so mi no fa no no ya ma lo popoli
1: ya ya ta to
0: na ta to ta te o ai ya ta to me ba pe a o ni ta to fa na ya mo nga lu la nga ele o mo mo no le fili ma ta po le ese ese fo ma fo fo istanga tam le yene ya tato wa matu tato tute fa ya mana ya lo fa mana tu ni ta ya mole usu ya fa na ya o
1: e na yuso ye nga lu ya o nga ya le sunga plen masu al fa pe ma yele ma fa yo na tu o fa ya o sta ma ti ti ya le fa fo mole ya o nga ai le ai matu ai la a ai le ai matu le ya la sa ya ya ya wala fa pe fa tai e plen lo fa tu sunga se nga li fa ya mo se ya mo lu ya ta ya o la Tata to pese.
0: Maneo.
1: Ya la vai force va vi fianga ta penal por kalame. Ya pe ta pena mai ta tu telefone.

0: Lanto longo ine.
1: Eh.
0: Ai fa tanga lanto malai.
1: Yeah. Ole wa e pa hotel ya.
0: Ya yeah, mutua pa o. Oh,
1: pa hotel ya. Mm. Ya yeah, atone le fuse se nga mal melo le tal te pa la vole le le. Mm. E o mai mo meo drum so ye. Ya yeah, ai sa o il tala le lo tau no tala to ina ta.
0: Ya ya.
1: Pou le staff ne la lo no va. Ah. Ya yeah, le fa mai ele le fa mai fa lo lungo le a o crusena. Fa nga ya la to lungo ave ya to to lungo la to.
0: I tell you.
1: Yeah.
0: Na fa sal malai to what? Ale vo life a pe fa sal malai fo.
1: Yeah.
0: Ale vo mai ole tanga tai sa ole long to non malai la wala na to puela tai ma wala tau. Yeah, ale vo mai ale tala ale crusaders. E ye e ma tau ia la ai fa pe ole long wa long long o me fo ile a.
1: Yeah.
0: Po po ala mini po le ale to ai nga mai le ye vai nga fa li suwa va ye long o ye na vele a to fa le chiefs le.
1: Ole malo lo si sa
0: do. Malo
1: ste sa no. Ya wa e peole foi lele ole vai nga lia ya ole vai nga lote mai tau atu
0: eh
1: ole matau ti ole fo tuanga le wave ah o se fo tuanga e fai mai na na atu a ta ole le pulo na na fai mai na na ai to tonu ale na na ai tonu le ofu ya vai ia mo vai nga foi e pusa e va toi me tau ma fata mai ti me ai ta mai ti e tu ye ton ah to no vinga la matua I ma losi ale le security le la ngalu due nei ile malaele mo le fingo la tone le chief sa le wala ki le fa pe mai e o ai lo la e le fa mo chief se sa a
0: o la ki le o o te fa long le itano lo li mo le tu ile o fusu anga tamai e ma tv o o ko fa upunga ai te lo o wala ye fa ta wulta longa e e fe upu wa I fa pe Yeah, nah. Vai lei tu mu tanga tele malai tele tanga tele aqui lá tu TV e via mata mata e eu não fa o pungo fa pe é tu só le o leva mana e foi lá o lá fa tá o talo
1: é mana ia lá vai ngan lá vai ia lá tu e fa tá o inal talo o fa o pungo fa essa oi o a é a va a sila sila nei fa o pungo te tele o tá o fuso o fa o pungo é foi termina oh god aí o te fuso ya na tasi lua ya fusile siles tasi lua fusile fa penara talonga le
0: ya
1: o le la la upu te telia ya mana ya tumul malai ya ai fa ifonga tasi fa ale au e malo
0: ya
1: ai tarsia ya malo si se au e tau mal tangi pe au te me e o ye ya o wa te val au nil matangi au au lava na ye se sa tu o mai
0: ya
1: tu o
0: mai nga pe la tu longo
1: fa nga pe la tolong o mai po a o foi na mai a crusade I tato malai
0: pou
1: le la tope mai la sofanu a mai mala to pelu mala to mai pe ah e una e o meia na o mo meo na on fa ilo el talo a o lo talo na o ale tamai tonu ta ah e na la folia tam ta a lo tol sfulu le tonu e mer pol lapi
0: le sfile mo mo talo le Tala pantu nga petelo alo siole mamuta mai perf. Ya, wa vavena imbalifu maile te te tayo ya otou.
1: Ya.
0: Tu ya epi, ya alofatu Rachel, le alofatu ide la e, Simone, Simeona. Alofteleatu sunga Charles, ya, malo. Ala tatu bosa fa fifianga.
1: Mana ya.
0: Nisio tautua e fala uloa ia, manisio tatu ufa sili sila ngalo nei tayo. Ya, tu e famanu ya tu la mtango nei yusufou tatu utinu. Fa fifianga marisunga ya longo ipule ngase. Tafi mawata to Messina. Manuel Tayao, for the two of my mom, I'll put on my Gilani.

0: So George, you found in a more time, learn a stuffy, never matter and lure to my tofa, see the like ace, mona say mutafa, yeah, and a bidute and my little pork alamel at our time. If I've loved it in a topuitonga, learn a funnai to low level in Ganda, my lady, the tile. The funnai tangata, see Tama, Lord Tonga, le courier driver. Let them believe why in it of Sangadi Mawat. A little more one else swing. Or tangata, learn a year funnail to my lawyer. Ole tangata na tuli fa toa mai America. Ole mau pelo minga le New Zealand Herald in town. Na yei le fa mo moli pes furvalu kilo kalama le mama fa mo cocaine na fuma. Na mau ala le custom New Zealand pe folding mo tuli a king ya tama ya.
1: Yeah.
0: Ole mena na malang fa toa mal tangata na sau asu ele ole tali ila le tama lo. Ale ole ve ista ma lo.
1: Yeah.
0: Aba tuli ngol tangata na fa na ina ole tonga fo ole tangata. O tangata swa faya tangi noa pa hulu tangi. O te lop tu lou te wase au postonga po le atu lea tunu.
1: Ia
0: lena ia na mali westo ina lea ia ili ngayo inga na ia faya ili au kuso lua fedua fa. To ina leo tu ipunotu leono. Ia. A lela umawe susu wanga. O le kengi ilea fia vya ia fuala au ona ilalangi. E na umaua la lato fa mori le send mai lope saule lato utama mai o saua su ele li ile ine. Le na faita unga fana taiona le na maua ilo umali usta manu. Aile yo te ile atali.
1: Aina o le fana vlave le tupu inei
0: ni nusila?
1: Ah, ok.
0: Le mea tangata le mai o le kengi le a sau. Mena saua pia sau tafao saulo su ele upenga inei.
1: Yeah.
0: Lo boise lato utama inei le na ila upenga saulo su ele ole li.
1: Ole weba ile malosi ole malosi le ole mewo oye ia le tulanga ile aisa le oye ine ya ya ele ngate le malosi ole tupe ya ole lavoa mali li oye ia soifua ale fanua noanga mta upune a fua fua ye yo tato wa tunu ula iti ele oni ya tunu te tele le o faita wa fai o tangata
0: na
1: ya ale wa fao nga ele waenga ya keni o tunu te tele ya e o mai e fea vea ia ia fuala au ni ya pe ole fale tonu na ta upule pe a tatou oe e tala no mau ili ya o te tau fo ina hapta ma mai ia tatou whanau ni vai tau ya pe o le fōlinga mai lea lao sa wali si tangata anu e fatau nu un maliu ili si tangata anu
0: sa mamma o Amerika tangata
1: a lea ino nofo ia e la tau ilunga ya lea lao le sa o el tatou mta upule ni tau tala noa le sa a fua mai maunga manuia ya le wa fu mai munga le se mala yo wo yele ni vaita
0: wa ile le ile ol tama lo len fu fu lo natali ya le wa fi esta ma lo ngale wa fu atu ila lo mala ya ole tatu fu ya tu la le ile tu nga ba
1: yo e
0: te lo le bo ya tu fa ilo nga tu nga ba len fa ya mixamo
1: ya
0: e tols fu li mafia medical man malo tu lua lua tu lua fi e na malo el man le le tau sala tolu ya tu lo na lua le va alawa lua tolu afe, tolu lufua o lua lua afe, Amerika.
1: Yeah.
0: Fahana mata isa ua lua tasi afe, fe alfani tolu lua sifuru afe tu nga lima. Sifuru wa lua afe la ato. Ule matua iti tele o tupe ya. Ule tu unga la tato ule fai saamo, ma maupea na uye, au waise wa atu ila. Ma Amerika saamo.
1: Ele imaua mailafa ilonga o tato. Ah.
0: Ele I utele umanino la temine ya.
1: Awa afua fua la
0: ili. Afua fua
1: la ili. Afua la ili tolu lima afe na li manu malo. America. Wala talata il sela wafe a Samoa.
0: Ya, yeah, nuna.
1: Pea nah, fua fua nah. Ye se meole iwas fumon tupu wafe.
0: Na. Nah.
1: Ya, a tonu fo ye, e lopo li si vaenga le nale ye, wale mfayena o atu ye vaa, usta anusia. Masa usta loka, ah. Yeah. Ne te wapea, e la ititi le failonga le ye, ah. Luna minga le manao. Tu sa o al sela wafe le man malo, ah. Tu sa o al sela wafe le man malo, ya. Amantu ale pe o ye pe o I tau sanga fo ye pe o leono lima por fit se fut la leono fa ah
0: ya sa
1: leono fa atelier el malo el fa fe
0: ole la wo mai va sa fo isole
1: sole
0: ai mo mai yatta ye na la fo mai ma ta to mata mata
1: o wa ya tu mato ta ti ale va ai ton wo li tau le ron ta vale mai ton wo vale na mai ah
0: sa so
1: ya o tu sala al fisidi ya ton nete mo wo ya u reita pe le la wo mai va sa lolo ah I mean, in Mulfanua.